Uy, acá caigo. Me dasi, ay, aji me si for me dasi. Wo hun sa de no pa, wo hun mama les. Mama les ko ma uhu ade, uhu ade. Na ze ngo mu tu mi. Sa si sa si sa. Ya gwe bi wa se na jete.